0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayo pinaplano eh.
0: Gusto mo umuwi.
1: Uwi! Gusto mo hubarin yung panty ni Mrs.
0: Wow!
1: Gusto mo na hubarin yung panty ni
0: Mrs. Oo! Oh,
1: ang hot na hot ka!
0: Hindi. Ang sikip na eh.
1: Ha?
0: Ang sikip eh.
1: Umuwi ka na. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang!
2: This weekend, where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Woo!

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun, tabi, tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kay to.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hi, manigni. Tignanoko ba ka?
1: Tay. Adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilagasap na daing kalayo.
3: M.O.R. For life. This is M.O.R. Classics.
4: Classic Oldies.

0: isang estudyante nag-uyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya.
1: Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karoon magpuli ka? Ayabaw! Fuerte!

0: birada, tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sa maning akong mga tools din ang nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganun nagtapog na nagkatagman eh din eh. Kinsa may nagkatag din eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools o yan din inyo ulit inyong gikatag din eh. Ugan eh akong lagutan ba? Ganun nagtapunog naman po ni din eh. Huwag man lang ibalik na dito sa garahe o sa toolbox.
0: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Ako'y namong kagana! Kaya na ako'y ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, ako asawa. Oh, wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama yun kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington makasiging pamunit ano yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ha, kay. Muna yung ikatag akong tools.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Memoir Classics on My Only Radio.
1: Man, dig that crazy chick.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imo 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sunan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kagmapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, kanya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas, 81 man. Darling, pusoy mata darling. Oy, anak magin ng sasugal darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko. Mapusoy ragyod ta. Kasayang-sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutog bugas ka, Nor.
0: Darling, tinuod ko din ang giingo nila. Nabaliktad din ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat darling, 81 ang atong gitayaan. Huwag magpukan ni suggest ko.
1: Suggest di ay, ha?
2: It's throwback all the way.
3: All the way.
2: In an all-flashback Sunday.
3: MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: MOR.
2: Classic. The 90s.
3: The 90s.
2: The 80s.
3: The 80s.
2: To the groovy 70s.
3: 70s.
2: MOR.
3: Classics.
7: Remember this golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
3: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
3: My only radio.

0: class, may ara kita mamangkutan nun. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Tamo kami, barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Parte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ito talaga. Uy,
0: ang
1: cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you?
1: Yeah. Oh,
0: siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko. Ukurun ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Good life!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. Kung sa may mag-isulob ron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubag. Kimigaw na kayo kunin mo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagot pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kansay police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, magtarong niya, ha?
2: Wala, sir, oy. Ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige, sir, babay, sir.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot-tamor!
0: Hugot-tamor!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
0: Hugot-tamor!
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Saman, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
2: Lilagi ko man kanur, bala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bala ka, hindi ka. Talag sarata dito sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga kong jinjin.
2: Patangpun pa kay Mang Kanur, oh.
3: Hi!
0: Kauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige. Sayaw na, day. Sayaw na. Kana. Yes, my tot. Ikaw, ganun na nabon man kasi mong mata. Tanawa na, oh, nindot ka mo sayaw. Lahayog langgam nga balang kiyot.
2: Alakas, tuwan na ba ko?
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat ako siguro ko. Pwede mo na ko ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
3: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo guys sa una katong nagaino mo sa balay.
0: Ah, pandamay. Anak man din yung paring Tonyo ni.
3: Oh, kayo namdam na ka no. Anak man ko ni Tonyo.
0: Mama! Eh, kumusta lang ko parin ninyo, ni Bainte? Lakaw na gawas sa dyan.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanilwa pa man na nahuman. Saman ka.
0: Eh? Adi! Saman ka! Pilapin mo na magagbabayad pa. Ulihan na.
2: Wala pa man nahuman.
0: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Ang damay!
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Who got the more?
1: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
2: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
3: Who got that more?
4: This is what Classic FRC is all about.
5: It's a

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon nag-ulan, ma'am, naglabay ang crack. Nagyan yung tubig sa lubak-lubak. Eh, kundi physics.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: kabirada, naglumpas sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kuya Gaba, maningjip ako nasakyan. Kusog pa bang budagan ang baoan eh. Pastilan hindi pa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Danay, duha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad din babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho apong pako. Sana maningjip pa rin. Goot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Kano saan pa magkumaabot ang nagturel? Pating, hinayag yung budagan. Pura ka, bagyon. Makaagin yung jeepa. Sunod din. Nadyong kumusakayan ni. Sumpa, naging ako ng jeepa ni.
3: Asa mang ganong? Di rin na ba yung may kutom sa puan?
2: Unsa? Ganong di rin naman makutom? Nga patturel man ko. Kasi pagturel niya sa kuha, di ko kabayan yung sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang-iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa pa yan na. Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na kung basing matitanos pa ko din eh.
4: This is the sound of Classic FRC.

0: pwede ka gumiga. Aryo, pwede pa sa piyak, sa wala. Aryo, siyam-siyam man na pwede. O ang mga bata, pre, o grang kos sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Abaw, perte!
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ang Jimmy
1: Chon! Saling appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Chon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko malasimo, Choy, isang bulong na pampalaway!
3: Ano? Bulong na pampalaway?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagkursunadahan sa ibang nga babayi.
4: The biggest hits back in the day. Back in the day. Today, welcome to MOR Classics.
5: Now playing
4: Classic FRC. Classic FRC. Welcome to MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pwe! Naunsa na

0: talaga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Pagkalami sa akong tulog kagabi. Lami pa dyan mo higop ng akong init kayang kapidre sa among balkon eh. Padama init ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap, suliyap kapuwari.
2: Pandamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknet. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknet. Pura gwapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Ay, pagkalabas sa baho. Natambalan niyo lang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako niya. Isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ani,
4: Kanor?
2: Pandamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man nag-isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya.

0: nhà hồi mốt hả?
1: Ê ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang ihipos ba kay uso na bang kawat ng pante din sa itong lugar? Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
0: Ay natakanor! Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
1: Ma, bayo ma.
0: Ani akong umani.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adri, Benaplin! Benaplin!
0: Padamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali na gudin rin! Dali!
0: Oh, Chief! Mayong gabi i-check na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be! Nagdala-dala na siyang kaning bato!
5: Uy! Bato mo na, Chief! Ala, si Mang Kanor na i-bato!
0: Uy! Ambot ba ito, Chief, kada checkpoint ninyo? Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
4: Dali, bebe. Maldito yun ka, ha? Di nakakalingkawas ka ron. Katulon na ka nasakpan, ha? Dali. Katulon na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano rin maguna sa Chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nagun yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin Abrihan, ibutang sa niduro. Ubi plus na yun, anya. Oh, charan!
4: Oh! Ingon ana ra day na. Ah, dakpol di hapon ta kakin dada kag bato.
0: Dali na. Dali na kitang ebidensya na ebidensya.
4: Dali na dere.
0: Asang bato? Asang bato?
4: Ato, katong gi plus ni ba?
0: Oh, yan ha pa ebidensya.
4: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kay wa kay ebidensya.
6: Playing
7: dance classics, MOR classics,
8: and the beat goes on.
7: Dance classics.

0: umaga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari kubla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: 빵짱 예비촌.
1: 내 돈을 가고 살인 사파이제 스쿨 슈플라이스 반가운 그 가미츠 사브라이
0: 빵짱 예비촌.
1: 뭐다무 필요한 인포트 료칼 건강한 바가이 싹갈려와까
0: 빵짱 예비촌.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예비촌.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: Choy Choy! Basi, pwede ko nakabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing man amon nga love life sang miga ko.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling, oy. Ningong biya ko ni mong diundang nakuha na. Wala ko gapatad ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yung ka. Ipakaon kag ng resibo, ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tot.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun, nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Akong itayan. Tanawa ni Gawas. Di natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni, oh. Pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man nalimu ihatag ako? Aman ambe na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati, oh.
1: Oh, kana ba? Ambe na be?
0: Sobre ni ako asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa last.
1: Ah, daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ani.

0: may kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Juta yan, ako gin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Bulak. Kung sino ko nung makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dungga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay, tarong baga ng klaseng lalaki, napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag asulobong tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy, adik yun na adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab gud na ako na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki ro sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong ikon anak, kaso kunot na magugupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan, pero yat-yat na mga itag dalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artis na tao. Mao na klarong macho yun. Tanawo, wait kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike ng sakyan na itong tawhana ito. Ikawat din siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mong ikawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yung tikarong putlan yung tikang kamot.
1: Hoy, Kanar! O sa isang syagit-syagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, palag ka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dilipagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Dudley, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahal din. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun kayo mong ibarato. Kalugi na lang yun yung tao, lagi niya ako asawa yung maglagot.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, batayo dyan mga chong.
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
2: Maright.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kigaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang kung nabuhi niya na.
1: Abaw, perti. Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR. Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag. Galing-galing ni Kuya.

0: Thank you.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugot.
2: Hugo.
0: Hugot pa more.
1: Hugot pa more.
3: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
4: Hugot pa more.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasig madakpan, kaya hindi nakapalagyo.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong ba sa okra?
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Hoy, kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugna mo sakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
4: Mangkanur, Mangkanur!
3: Ay, Bitoy!
4: Nabayan sila iro dyan, Mangkanur. Mapakan ka!
3: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kadako sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw ito pa ba akong tinawag, Toy? Kay makagabain tao. Ano ito akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Katakoy. Toy na ko'y pan, Toy. Kauna, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy. Okay, raning malipong ko ning pana to. Ilang kong paka to. Ayan, to. Ayan, to.
5: You're listening to MOR, My Only Radio.
6: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
7: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon, tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
1: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
1: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Bako aranghita, chip!
0: Aw, iba, maski kaming mga Yodimon, apektado na magkang krisis.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: boh, ako na na. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nahatagin respeto hai mo pag naagi ka?
1: Aba, siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: taas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ako, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaba, pre. Pero na nasa second floor.
2: Aba! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: be late.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor. Manoy.
3: Ah, busugagi na ako. Uy!
1: Ang putot na kamumho pa nga.
3: Kalami. Oh, Mang Kanor! Parang nang loose pad na maka na sa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
1: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
3: Starty lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay diha! At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
1: Oh ba?
3: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
1: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na.
4: Ganong ibiyaan ko, di mo. Laman lang ka manangis ako, mabiyaan na di ka. Murag ka nung saraman taon tang nagkuyong.
5: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
4: Kabalo ka close kay mi ade. Nagdulog pa mang gani mi ade. Sa sobra na mo ka close.
5: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
4: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na yung kunon. Gutom na mangu kayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
5: Close na ha?
4: Close lang eh, may. Kusog ba magani kayo ni Mananday?
5: Gitan na yan, Bajog ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
4: Oo ba? Padamay.
5: Dulog na nga.
4: Paloy na. Ayaw. Bago kayo na.
5: Ipansa ka.
4: Ayaw.
5: Tupan mo.
4: Pag-ausan ko na lang. Pag-ausan ko.
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Dong, kapila tagagig na dong ba nga mag-life jacket naging ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
2: Ana!

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lang ito problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di na magkaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo na ikagabasag newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!

tumas. Suaki da ipakigatas. Puro ka sana rabas. M-O-R. Fermina.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, Mangkanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor, is my name, Benny, mabatang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa, na, usama na ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna nung pagpatsik-apog ko dire!
3: Oh, talawa? Ikaw, kalintura lang gani ka! Patsik-ap ka na yun! Mas grabe niyang ako akin natunog yun ng lansang!
2: Unya, hindi ka mahadlok ka na, Mangkanor, maunsa ka!
3: Kasi madlok mo bati, magunay kong kahadlok, kaisog na ko!
4: Next, Mangkanor! Dito tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Hubag kay gagtang, para mag-flower horn!
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir, higda na, pwesto na! Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun madlok ko ko nga kaisog na ko!
4: Oh, time pa! Ayaw sa gihok, Mangkanor, ha! O, oh, ania na ang syringe, oh!
3: Kada ko sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag ha, ayaw nagluha. Kaya ka na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw kita ko sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kada ko sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko.
4: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Magpakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject ani.

0: kabalo ka, pre.
1: Bob de Binas, gid kuya mo. My wife is an angel.
2: Mayo kaya, pre? Ako ya, pre. Di malas?
1: Nga nanambal mo nga di malas ka, how?
2: Di kay buhi pasawa ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Balik dito na, hindi ka na tumayaman yaman ini.
1: Caroling!
2: Caroling!
3: Day, tabi, mag-caroling.
4: Sunod na banggi.
2: Caroling!
3: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo dito, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
4: Asin sarupang banggi.
2: Caroling!
3: Magkulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
2: Jingle bell, jingle bell.

Radio.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kani mga batanong sa panahong karon, dili jugay gubot. Magsige na lang, Rayon.
3: Hul, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka nila!
2: Galaw gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro, di ko musukol ng Rayon. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto? Ibton ko ning madrika kao dili bunala sa mo! Tuhan mo di kumusokot! Bunalan na mo ni Madriga kao!
3: Terbay!
2: Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din mga bataan eh! Pasong isog!
4: Hoy! Hoy, tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
2: Pandamay! Ay, polis! Siya nag-leader-leader sa Riot, sir. Maguragay kung niyagi na rin pasangin lang matadayon. Damay man dahil si Milian.
4: Dili! Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Katunggiing anin ako, sir. Katunggiwala pang pinga-ingon anin.
4: Kada.
2: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
4: Ikaw yun to!
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni?
4: Ikaw yun to!
2: Katong kauman atong mga nanagan, sama ni? Mudagan akong pakusog.
4: Unog kong hukag na ko! Balik ka rin! Balik!
2: Wala ka na!
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akin. Kamu pa?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oh, sir, kami to. Ano, tani? May pobre ka sama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot lang, tani. Kuti, ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga ito.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Lord? Aba! Sige, tistingon ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Wak-wak, ang ginagin makikita ko.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Datlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Nausan naman yung napuno naman yung aso ng akong panimalay! Nabulit naman yung aso! Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman yung aso! Nausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay! Hoy! Dong! Ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
4: Mang Kanal! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
3: Mau ba?
5: O Kanor, ako ang nagdaob ana. May problema? Gusto kay apit nagdaob diha?
3: Ay ma, ikaw man din nagdaob diha. Dako kayong tabang ni mong ibuhat ma para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
5: Ano gayaw-yaw pa makaliha?
3: Ay wala, ma akong ingon. Hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaob diha. Okay kay ka ma.